Brunista nyota kale savana kama maji sio bwana unajua squeeze tunda this lady is jogging squeeze ko inda sio cheje ngabisa jogoin ago savana kama maji sio jogoin bwana yani savana yule savana goli mba reserve sunojo ko reserve kidogo ko mimi mtana kala patenion suppose keon ko ke nam ke amajuzen kora ko mimi kidogo suppose vi butungu yeno namba parolan kama maji sio bwana savana so brunista inyano ago inga sarata kora lechini gitinye pesa magameje ke metena pesa jakitinye kimeje ke koite pesa tokule koko kia do get notok number 7 ago inguni kwa kia do get number 7 ak do get number 6 do get number 6 ko sir kole kao lakini kiko ita chep kondok ak do get notan ga sir kele stock ameje agier kole kao namje ngo chep kondok nguni ichile ne ichile star 441 hash we do get number 6 anango number 7 ga sir kole kao ak stock nana swego le ngaga namjige agere bichi cha cheka namjige ne yoga gya duge no tane go stock agere cosmos agere ngaga re nyu agere wesle ga namjige agine agere festas agere ngaga ra agere chepkoech valentine ga namjige agine chepkondok agere ngo ehe chepkon ga namjige chepkon 30000 ga namjige 30000 agere nga agere masike mbai ga namjige masike mbai 15000 agere nga bara ngire yu agere kevin kipto ga namjike 10050 ko ga ba kipto lapatu gets not in about kao ag do get not in about stock na na sogo le ngani ga jut kore ngire yu angalale na ile star 441 hash akungi bel je pondo che chang jaiti 30000 ag babarak ko birun mama na gele lucy na ba 0722 Pitching 400 star 441 hash na na gere kole gajut ngengi agere kiplangat koech kanga ngalali kojut kiplangat koech na na so kole gajut ngengi reyu na na so kole gajut ngengi reyu agere ana kewe do get ni maamu agele kipendi ne pa fees tongi ya do get ni pa fees eni nguni ana we do get na ondra pa stock ana nko kao chota ko do get shika njika kia teni nguni agu nige do get ni pa kao ak ni pa stock kiga ita jep kono chan limited gela limited kumuke goni 10000 imuke goni 50000 jep kono chan gabisa igera doga na ta utina jep kono chan we do get number 6 and number 7 agere nga ngire agere kibet abel agere nga gara agere nicolas kirui madem ko api makwela umieno star 441 hash do get number 6 ak do get number 7 kujaga gaya ten nguni agere nga gara ini reyu na na so kole ga chungo ini reyu nguni yanga lali agere CTNA langat ago chutagine kanamjige 15000 agere Weldon Kiprotich kanamjige 25000 agere ngagara agere ngagara agere nana refreshing machine it agere Cheruto Mutai bose nanga namjige jepkondo gene re kanamjige 35000 agere ngagara inyo agere Evanson Kipkorir kanamjige 20000 Evanson chutundu get not number 6 and number 7 kagisir kele stock ago peak gutko gi namjige ne jepkondo I meto jibe chigi go chem gutko gi ribine ko bara inda go ba pe chetom go winen do get number 6 ak do get number 7 star 441 hash chatte nguni kime je biche dito ya ta na na so gole kale machine maje biga ta en lo get not na bakao kale maje big 1000 ko do get not na stock kume je big 1500 biche dito 3500 nguni kuram zike je kondo pi 2000 at pi 1500 o chak ten do get not na stock ak do get not na bakao agere nga gore ngire yu agere kip korir tom agere nga bara agere stacy cross kanamjike stacy cross kanamjike 50000 agere kodi kiblangat kanamjike 5500 chakteni ngone do get another bakao ak do get number stock